0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:26. Dream Radio!
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
9: Ahoy! Kidney Care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marasa nga futur, didi kita pangaon. Ganun

oras sa buong Pilipinas. It's 9:52 a.m. na minasign. Welcome to Dream High with her ate DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Good morning, Ohio gozaimasu! Happy Friday! Nakasurvive na naman tayo sa libang araw na laban sa trabaho, school deadlines, bills, at sa mga scene zone messages na hanggang ngayon wala pa rin reply. This is your ate DJ Senpai, ready na ihain ang pinakamainit na balita mula national, politics, local, sports, showbiz, and weather update para updated ka habang nagkakape, bumabiyahe, o nagpapanggap na busy-busyhan. Tara na at simulan natin ang Dream High News Rush weather update muna minsan. Eastern Visayas kabilang ang Tacloban at Ormoc ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng localized rain showers at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Temperature 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Reminder, magdala ng umbrella dahil uso ngayon ang mainit sa umaga, surprise ulan sa hapon. Package deal ang panahon, libre ang ulan, hindi libre ang sipon. National and politics headlines ay minasan Senate leadership. Malaking balita sa politika matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kapalit ni Alan Peter Cayetano. Mainit pa rin ang political rivalry sa pagitan ng kampo ni na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang isa pang tuwid na daan na grupo. Ang nakatutok ngayon, paano maapektuhan nito ang susunod na desisyon ng Senado? BSP, nagtaas ng interest rate, nagtaas ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas para kontrolin ang inflation. Ayon sa BSP, patuloy ang pressure sa presyo ng langis, pagkain at iba pang pangunahing bilihin dahil sa global developments. Hindi ba kayo pwede mag-adjust? Like, kayo naman please ang mag-adjust, hindi yung kami na lang lagi mag-adjust. Nakakaloka kayo. Patuloy ang mga panawagan laban sa korupsyon. Ilang grupo ang nagsagawa ng mga protesta kamakailan lang bilang bahagi ng Independence Day activities. Kabila sa mga isyong inilalaban nila ang anti-corruption measures, social issues at iba't ibang national concerns. Ormoc Local News tayo minasan. Target ng 42.35 million funding para sa flood mitigation at environment rehabilitation projects. Ang mapabuti ang drainage system, may pabalik ang watershed areas, mabawasan ang pagbaha, mapalakas ang disaster preparedness ng komunidad. Tacloban muna tayo minsan. Tacloban preparing for the fiesta celebrations and all yanda. And of course, hindi mawawala ang posible na magkaroon ng Super El Nino. Kaya, crop insurance muna ang unahin para sa farmers. Water conservation measures, climate resilience agriculture programs. Ayon sa City Agriculture Office, maaaring maapektuhan ang agricultural production kung magpapatuloy ang matinding tagtuyot. Para sa sports and showbiz, late turning and minsan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead and listen to more good music. Dito lamang yan sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai on Dream High. Oras 9:56 na.

Philippine Standard Time. It's 10:23 a.m. Minasan. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio, City's best FM station. Today is June 19, 2026. At nandito na tayo sa ating Dream Horoscope. Alamin natin, ano ang inyong kapalaran? Para sa Gemini, May 21 to June 21, ayusin ang pagkikipagrelasyon nang hindi ka mapahamak. Mag-ingat sa iyong mga gamit, lalo na ang mga alahas at pera. Itagong mabuti at ilock. Habaan ang pasensya at dagdagan ang dedikasyon, lalo na sa trabaho. Lucky numbers and color for the day in 3, 24, 31, 39, and ocean blue. Cancer, June 22 to July 22, malaki ang magiging bahagi ng isang Capricorn sa iyong paglalakbay o promosyon. Mag-isip-isip. Lucky numbers and color for the day ang 14, 19, 23, 45, and maroon. Leo, July 23 to August 22, magiging kalituhan ang atid sa iyo ng kapwa Leo na maaaring pagwala ng sigalot, pagsiselos o inggit. Mag-ingat. Lucky numbers and color for the day ang 19, 28, 31, 44, and dollar green. Virgo, August 23 to September 23, huwag pabigla-bigla sa aksyon at desisyon. Matutuon ang pag-iisip at panahon sa basic issues tulad ng pet care. Wow, sana on. The lucky numbers and color for the day ang 2, 27, 32, 35, and tangerine. Libra, September 24 to October 23, kung single, matutuon ang panahon at atensyon na sa pagpaplano tungkol sa pag-aasawa o pagpapakasal. Agad-agad, single nga eh! Kakaloka. Lucky numbers and color for the day ang 24, 28, 40, 43, and sapphire blue. Para sa Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, and Taurus, mamaya yan sa ating second batch. For the meantime, let's go ahead and enjoy more good music. Dito lamang yan. Sa City's best FM station, 104.7 Dream Radio. Oras natin, 10:25 a.m. na. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It's 11:22 in the morning. And of course, we are still listening to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your Ate DJ Senpais, and nandito na tayo sa ating sports update. Very excited, yarn. OA yarn. Shout out. All right, the Dream Gala, June 19, 2026. Sports headlines muna tayo. Alex Ayala shocks world number 2. Yes, clock it. Pambansang Pride Alert PH. Alex Ayala pulled off one of the biggest wins of her career matapos talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Tennis Open. Final score 7-5 at 6-4. Pasok si Alex sa quarterfinals at patuloy na pinapakita na kaya niya makipagsabayan sa mga pinakamalalakas na players sa mundo. Social media ngayon, Ayala amazing! Yes, FIFA World Cup 2026 update. Historic win para sa Canada Men's National Soccer Team matapos durugin ang Qatar 6-0 para sa kanilang unang World Cup victory sa kasaysayan. Gayunman, natabunan ang selebrasyon dahil sa seryosong injury incident sa laban. South Africa at Czechia nagtabla natapos ang 1-1 draw ang laban ng South African National Soccer Team at Czech Republic National Football Team. So, ongoing World Cup action. Parehong teams naghahanap ngayon ng pwesto sa next round. Good luck! Ginebra celebration continues. Patuloy ang usapan tungkol sa championship run ng Barangay Ginebra San Miguel matapos makuha ang titulo laban sa TNT. USA dominates VNL in Manila. Nanalo ang United States Women's National Volleyball Team kontra Czechia's straight sets sa Volleyball Nations League na ginanap sa Pasig. Mukhang seryoso tong Team USA sa kanilang title campaign ngayon. Very serious yarn. Charot. Kailangan naman talaga because they worked hard for this. They trained for this. You know that. Let's go to showbiz, minasan. Ay, mamaya pala yung showbiz. Ay, hindi, ngayon na lang. Bakit ba? Ngayon na. K-drama power couple breaks up. OMG. Matapos ang 14 years in a relationship, inulat na naghiwalay na si Choi Soo-young at Jung Kyung-ho. Nalungkot ang maraming K-drama at K-pop fans dahil sa sila ang pinakamatagal at pinakamatatag na celebrity couple sa Korea. Aww. Nakakaloka. Kung hindi nyo kilala si si Soo-young, siya po yung sa Girls' Generation po. Isa po siya sa Girls' Generation. Samantala, si Jung Kyung-ho, siya po yung, if nanonood kayo ng K-drama, siya yung Genie, siya yung actor ng Hospital Playlist, Crash Course Romance, tsaka Pro Bono. Ayan, o, diba? Diba, yung halata tayo, namilig tayo manood ng... Ala, day, nahalata ka, day. Charot. Alright, papunta muna tayo sa BTS news. Ads, third Bulacan concert, OMG. Favorite talaga nilang Bulacan Army. Subos na pang allowance ninyo. Kasi dagdag gastos na naman to. Dahil sa sobrang lakas ng demand, nagdagdag pa ng day 3 concert sa Bulacan ng BTS. O, di ka masumhan? Ha? Tulukan? Law! Sound na ulit talaga. Talaga. Isa ito sa pinakamalaking concert announcement ngayong taon sa Pilipinas. Kailan kayo pupunta ng Tacloban, ha? Kakaloka. Kapuso Stars ang international recognition. Ilang Kapuso artists ang nominees sa international awards. Kabilang ang Seoul International Drama Awards. Uy, congratulations nga pala kay Katrina Halini. Uy, bakit ha? Dapat
palakpak, very good, ganon. Excited ang fans sa makita ang Filipino talents na muling magniningning sa global stage. P-pop culture continues global takeover dahil sa Beanie at SB19. And of course, Hollywood power couple wedding buzz. Usap-usapan pa rin online ang kasal ni na Taylor Swift at Travis Kelce matapos na lumabas ang kanilang wedding rumors na nag-viral naman sa entertainment world. Kapag nanalo si Alex Ayala Minasan, proud Filipino. Kapag nanalo, BTS ticket raffle, broke Filipino. Wala talaga. Yan ang latest sports and showbiz update ngayong Friday morning. This is a Dream High 104.7 Dream Radio. Ako ang inyong at sa DJ Senpai reminding you mag-ingat sa fake news. Pero sa mag-ingat sa ex, biglang mag-chat-chat ng hi, pag-sweldo muna day. Oras 11:27 AM, we'll be back. City's best FM station, 104.7 Dream Radio.

over this weekend. Ateneo drowning investigation intensifies. Crime rate drops nationwide to 27.6%. Tourism recovery continues. Umabot sa halos 2.9 million foreign visitors ang dumating sa Pilipinas ngayong 2026. Indikasyon na patuloy ang pagbangon ng tourism industry matapos ang nakaraang hamon. And more Senate universities to offer medicine. Inaprobahan ng Commission on Higher Education ang Doctor of Medicine programs sa limang state universities upang madagdagan ang bilang ng mga doktor sa bansa. And child stunting remains a concern. Lumalabas sa bagong report na nasa 25.3% ang mga batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ang nakakaranas ng stunting. Ito ang unang pagtaas ng naturang rate sa loob ng isang dekada. ASEAN-Russia cooperation expands. Nagpatibay ang mga bansang ASEAN at Russia ng bagong cooperation framework para sa economic at regional partnership sa mga susunod na taon. Politics, mainit. Presyo, mainit. Panahon, mainit din. Kaya drink na stay hydrated lang lagi. Stay informed at huwag basta maniwala sa post na may caption na breaking news. Pero source ay pinsan ng kapitbahay ng kaibigan ng ex mo. Charat! Ayan. Yung ating DJ Senpai on Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Oras is 11:54. See you on mute until 2 tayo. Minasay! Sayonara!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: to unmute with your Ata DJ Senpai. Only here at the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ako ang inyong magkakasama, mga tambayan. Tambayan ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. At ang safe space ng may mga chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinaka-hyped at pinaka-open na tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. And streaming worldwide, this is your Ate Yorka Kampe, your energy booster, Ate DJ Senpai. Unmute Season 2. Hi, minasan. Welcome to me.
1: True fire.
0: Kumusta? Kumusta ka? Daijubu? Daijubu? Datte ba yo? Alright, so meron tayong mga letters, pero mamaya pipilian ko muna sila. Masyado tayong na-busy sa pag recover ng ating mga account at hindi ko muna napansin ang ibang mga hindi ko muna na review yung mga messages, I mean. Pero meron ditong short lang. Basahin ko muna itong short. The rest review ko muna bago ko basahin. Okay lang ba? Arasa! Alright, ikanginihan, Anton, letter sender from Scandinavian. Tama ba ako? Scandinavian. Hello po mga taga-Scandida. Hello. Ay, hi Ate DJ Senpai. May kachot ako ng lalaki sulod na hinpito kabulan. Permihiya, sweet. Ngahin, permihiya na good morning and na good night ha ako ha mga message niya. Pero pagkita na mo and hulo, what is this? Kaya nag-meet up kami han sangyawan haanibong bagahiyahin mas lagas sa akon. Hala ka dal. Bangay ka maging show battles. Show battles, yar. Bagahiyahin mas lagas sa akon. Ate DJ Senpai, kaka 20 ko pala po. Ngayon iya itsura is baga po yan 30 plus. O ano man, papadayong ka lagi hapa. Ano pa sa akong tanawa na eh. Pero buutan man po huya, ngahin, gipapalitan po ako niya at akong mga karuyag. Wow! Grooming yarn! Aray ko, grooming yarn! Nakakaloka ka, day. Huwag mo na, day. Ano po't ako ni Himoon? Bagahing gusto ko po hiya, seryosohon. Nagmamahal. From Scandinavian. Ay, naku ah. Poro ko, Uday. Uday, di na't nagtikang ang kaburod kong aga pa. I got groomed, okay? And that right there. What tingnan mo yung mga na day. Grooming ito day. Grooming. Gigugroom ka niya. Alang man pakitaan ka niyan malain. Di ba? Pakitaan ka niyan malain day. Yung dari kapalitan ng mga karuyag. Di ba? Di ba di ka niya makukuha? Labis kay mangga ka na. Day. Oo, day. 20 ka na day. Kaka-20 mo na day. Pero barang ako day. Waray ka lagi up buot. Kaya I've been there, done that. Abis ganyan na, wari ko lagi buot. Asya, alayon, pamati ka ni maate DJ Senpai. Kung feeling mo mas lagas ito na yung mga lalaki ngayon parang uncomfy, dahil kita't maaram kung hinutiya, labis kayo nakaka-message-message mo lahiya, please, please, pahirayo. O, tokso! Layuan mo ako! Alayon lab, pwede ba? Kahusay ni mo, kakuan ni mo, ka... tawag dyan? Kabata pa ni mo, you will find a better person. You will find someone with the same level as you. Itdereng mauuna ka matay ha, em. I know, I said that. Dere mauuna ha imo, ka tegi bombs. Uday ka! Nako, kinggugroom ka lang ito, day. Pag-istorya kita, niyan, pag-message ako no through Telegram, pag-istorya kita, dito kita pag-istorya. Tawagan ko ikaw later. Yun na, sige. Padayon kita. Ayan, oras natin is 12:25 PM. I-comment nyo yung masasabi nyo doon sa ating Facebook post ngayon sa page natin ng 104.7 Dream Radio Tacloban. Aadto. Dito ka mo pag-comment kung dire ka mo nakakakawan he, Telegram. Okay? Sagdunan tayo ni ate. Nakakaloka. Diyos ko, Lord. Ngayon, kaburod ni mo, sige daw. Bang, ito ang ikalima kaniya nga biktima, Diyos ko. Tapos, giniliro libre ka. Nako, been there, done that. It happened to me, I got groomed. That's why I got pregnant very early. Basta pamate ha akon, tawagan ko ikaw niyan. Oras, 12:26 PM, no? Ay, hindi na ako mapapekto. Bahala ka din, ah. Past is past. Adiray lang ako may mabiktima utro. Alright. We'll be back for more sa station lang dito sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Okay. Extra rice. Hi, Ate. DJ Senpai, tawagan nala ako. Halik name nga Extra Rice. Ikang po ko sagkahan. Mayroon ko boyfriend nga mahilig mag online games. Kada gabi. Mas damo pati iya oras sa iya mga kamulay ha online game niya ha iya cellphone kesa ha akon. Kung nagme-message man ako ha iya ginsisinlat niya. Pero kung iya mga teammates nagchat-chat iya dayon, nagre-reply. Danay, nagkikita man kami, pero it iya mataad to na talaga gihapon na cellphone. Nahadlok ako, nga bangin ako ang third wheel. Hahiya, kinabuhi. Asya kayan extra rice? Awawa ka naman. Ano't imo tema advice? Extra rice from sagkahan. Aguy, aguy. Eh, kung pag-relasyon, kunwari niyo time nga mahatag. Kung dere pa ka matured enough, ay lani ka mo pag-relasyon, kaya nakakasakit na lugod ka mo damdamin ni extra rice. Ay, nakuha. Ito na lang, extra rice. Break up with that person. Kasi, lagi ko namang sinasabi, if you really love this person, will you do the things that they are doing to you right now? Kung mahal mo to sa nga tao, tutuyon mo ba nga tratuhon hira in a way na makakasakit haimo kung itrato haimo? Gets mo? Do you understand? Is this Tagalog? Charat. So yun na, be basic, bulaga. You deserve attention, both of you deserve time. So if both of you don't even have time for each other, then what's the point? What is the point? Anong punto? Anong pagkakaroon nyo ng relasyon? Nagsing-single ka nalang tayo? Wari ka nalang na magpiran ng uyab? Kung puro ka naman lang ngayon sa cellphone, uyab at yung cellphone? Wari ka ngayon oras? Wari ka ngayon panahon? Anyone nga nagbiyan nguyab ka? Nakakaloka ka talaga. Yun yan ha, extra rice bulaga, period. Wala nang intro. Wala nang kuskus balungs. Bulaga. Period. Alright, we have another letter here. Tika nga Banyasville. Ayan. Hello sa mga friends ko dyan sa Banyasville, Mads. Kumusta? Kan Mads Rachel Homeres, kumusta? Ayan. Hi, Ate DJ Senpai. Ako hey, Captain Group Work. Wow! Parang America lang. Captain America! Barbell pala tayo. Captain Barbell! May dako kami nga project. Yan na nga semester. Uy. Ay problema lima kami ha grupo pero duha lang kami ang nagtatrabaho. Ang tulong ang ibang members bagahilahin, multo, hindi na makalayo. Oh my God. Kung deadline na, kalit lahira na magpapakita, then mayakan hira nga thank you and effort guys. Ate, diri ko na kaya magdarahin bukos ng grupo. Anot ako nihihimuon nga diri kami mag-aragway. Tikang kan Captain Group Work han Banyasville. You already know the answer to your question, beer. Wag mong isulat da. Ayaw isulat, itiragaran. Bakit ba? Bakit tawa? Bakit? Anyway, ambag niyo, beer. Ganun lang yun. Kapag mag-ginakan nila, pagyakan, or pwede mo iksurat, pero iyakan nga daan nga to teacher. Nga, ma'am, isusulat ko lang nga dati rangaran, pero may dakulay ayakan. Igupod ka mga duha, pagupod ka mga duha, nga naghihimuhin ito nga project. Yakan ka mga, they didn't do anything to help. Amen. And give receipts. Receipts, importante ang resibo. Kasi kapag walang resibo at ibidin siya, hindi mo mapapatunayan na bigyan sila ng malita.

Ganun. Ay, lumayo na pala ako. Okay. So, amo na ito. Oras natin 12:59 PM na. Nauna na kay Anuday ka. Once again, this is Unmute with your ads at EJ Senpai. Go ahead and send your Telegram messages na. Yung link ay nakashare yan sa photo na nakashare sa Facebook page namin, 104.7 Dream Radio, sa Globe and the Facebook page. Or sa page ko, ang at Kurizamina Senpai or DJ Senpai. Yeah. See you later, Minasign. I'll be back dito lamang yan sa City's Best FM Station. Nabulo. 104.7 Girl Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Oras na at 24 PM minasan. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at Cebu's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Meron tayo mga sulat na naman dito. Nakakalaga. What about kay stressen? Sko, pero eto, tutulungan ka namin. Ayan. So, galing ito kay SE. This is about office chismis victim. Okay, minasan. So, tawag dyan, trigger advice keme. Anyway, hi Ate DJ Senpai. Tagapalo ako. Ako hi SE. Bago pala ako trabaho pero may naosang office mate niya permian nagpapasarang hin fake news party ha ako. Nasaring hiya nga teacher's pet daw ako tungod kay ginpapasalamatan ako han amon supervisor. Waray man ako gibuhat nga maraot pero bagahin ginihimo niya ako nga ako ang trabida. Nagbabagulog ng pagtratarha ako han ako ni ibang mga katrabaho. Anuman an akon hihimuon.
1: So mikan pare girls.
0: No saman oi, mumulto naman kita didi. Shout out ngayon kay Pare Curbs. Hi. Happy birthday sa lahat may mga birthday ngayon. Anyway, SE, masasabi ko lang sa'yo ay umalis ka dyan sa trabaho. Charot. Alis ka. Basta toxic, alis. Ganon. Prank kahahiya. What is your problem to me? What is your problem with me? A. What is your problem to me? B. What is your problem with me? C. What is your problem at me? Or D. What is your problem to me? Or E. What is your problem in me? Naawala ito, B. Mga kasugan ito kay naawala ito ya. Imo. Feeling niya naungusan niya, amitun, nangangartiya, ganyan. So, mga sugad nga nito, diriton gin papasagdan. Kau na niyo ano, diriton gin naasin, no, dirito dapat gin papasagdan. Kay maliit na butas, lumalaki, konting gusto, oo, at lumadami. Natuon ako sugar dito ha. So make sure na kumpuntrahan mo ya. Hi, what is your problem with me, girl? Like that is unprofessional and unethical. Why you say that to me? Ginsusugad lahi ya. Tapos, pagka-prank ka mo niya, syempre, malilisang mo tiyo. Kehuna niya, diri ka na. Diri ka na, prank ka. Amo ito na, abusar niya. Amo warin niya, dinahatagay mo nga respeto kan boundaries. Kaya diri mo yung ipapakitaan, in sample. Kinanglagin sa sampulan. King kaka-istorya, diri kinanglanin pukniti na yun. Ay, may dagay na ko nababatingan na himo. Nanayakad ka ako nga, usa ako nga, mahusay nga tamo. Gusto ko lang, ipahabaruhay himo nga salamat. Charot. Basta, maram ka natang ibig sabihin. Okay? Maram ka natang ibig sabihin. Yak na hiya, parang kahahiya. No need to be, maging totoo ka sa sarili mo. Huwag kang matakot dahil wala ka namang ginawang kasalanan. Bakit? Meron ba? Wala naman, di ba? So, wala ka dapat ikatakot. Kaya, prangkahin mo siya. Like, girl, let's talk. Talk to me, girl. What is your problem? Okay? Because if we do not solve this problem, I will go to our supervisor and then I will tell them that you are a super agent. Ganon. Oras natin, it's 1:29 PM. And if you want to send your letters, go ahead and visit our page. It's 104.7 Dream Radio. Tacloban, nandun po, nakashare ang link ng Instagram sa Facebook post. Unmute season 2. We will be back. Stay tuned lamang dito sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, on Unmute. We'll be back.

Oras natin, it's 1:55 PM. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Mina Sane, we're down to our last letter for today. Friday, June 19, 2026. Hi, ate DJ Senpai. Pangalanan nyo na lang akong si Kiana. I am forever supportive. May ano ko best friend? Nga ginihigugma ko na hindi makatuig. Ako ang iyaging kakatuan kung brokenhearted iya. Ako ang pirmi niya gisusubatan ang iya problema. Ako ang pirmi niya kasabay magkape. Pero kada may magustuhan iya nga lalaki, ako't iya advisor. Ate, baga na ba ako hin counselor nga waray sweldo? Masusumat ba ako na akong feelings o magpapabilin na lang a best friend? From Kiana. Ang hirap talaga kapag hindi kayo parehas ng tinatahak na tadhana. Kung ikaw gunting, siya ay papel. Hindi kayo kapwa gunting. Ay, ang hirap mag ano nito kasi masisira yung relationship niyo kasi magkakaroon kayo ng ilangan kapag mangyari na aminin mo sa kanya. Ayaw kita pagpakakuan. Talagang maiilang na sa'yo yung tao niya. No sugar coating. Magbabago ang tingin niya sa'yo kapag malaman niya na may feelings ka pala sa kanya bilang kapwa. Kapwa kayo. Kapwa kayo parehas ng gender, tapos it iya bet talaga is lalaki. Waray ka talaga. May ito, beshi. You can pamaagi na lang mga puro pa body. Like, kung naging lalaki ako, hindi ko kung ikaw lulurungon, ikaw talaga na kuuyawan kung lalaki lang ako. Ganun na lang, at least nailabas mo yung feelings mo, di ba? Ano lang siya, subtle. Kesa naman masira yung 5 years yung friendship, di ba? At saka, ano ba talaga yung mahalaga sa'yo? Mahalaga ba sa'yo yung pagkakaibigan nyo? O do you see yourself spending the rest of your life with this person? Or do you even see her as a person that will like you back? The same way you're, you know, mare-reciprocate ba niyo feelings sa iya? Ganun. If alam mo na sa sarili mo na hindi mare-reciprocate yan, protect your friendship. Protect your friendship. Huwag mong sirain ang inyong pagkakaibigan. Okay? Refocus your feelings into being happy for her na lang. And being there for her. Love her as a friend na lang. Kasi

0: yun lang din ang tingin niya sa'yo. Dahil nga iba yung gusto niya, be. Iba niya, karuyagi hapon niya. Karuyagi niya, ballpen. Kay Papilhia. Gats? Gats? Gats? Ow! Diba? So, dere ko inigin siya sugarcoat ha imo kay na dere ako nga umasa kaliwat hawaray. Alright? So, para ha imo, protect your friendship na lang. At least this friendship, you will be able to cherish this until the end of time. Alright? Oras natin ay punto. Alas dos na minasign. See you again next week. Dream high with your at DJ Senpai from 8 to 12. And onwards for a new with your ate DJ Senpai only here sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat
0: city's best FM station 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai saying kambate ne inom dumi diri ka option continue dito ka gugma. Dere mo kontrolado kung ano inaabot it iba. Alright? Sayonara!

0: Dream Radio Time. It is now 3:33.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

nagsumite sa Department of Justice ang ilang online media personalities ng kanilang kasagutan sa reklamong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Byron Cristobal o kilala rin bilang Banat B, sila or Banat Bay, sila ay personal na nagtungo sa kagawaran upang isumite ang rejoinder na prosecution. Patungkol ani ito sa partikular na reklamong cyber libel na isinampa ng dating mambabatas laban sa kanila kamakailan. Nag-ugat ang reklamo bunsod sa umano'y pagpapakalat ng impormasyon na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar si Trillanes na siyang kanya ng pinabulaanan. Ngunit apela ni Byron Cristobal na iwasan ang pagiging balat sibuyas lalo na kapag nakakatanggap raw ng kritisismo. Gayunpaman, tiwala ang naturang individual na ang Department of Justice ay magiging patas sa pagdinig ng reklamo. Umaasa siyang papabor sa kanila ang magiging desisyon ng prosecution kasunod ng magsumite ng kasagutan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri.
10: Para sa isa, isa.
0: And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio time. It is now 7:54.
1: Dream Radio!
2: Tagaloban, Refiesta Takeover, Club Fats, and DI Productions presents Fiesta Fever, featuring special guests from Manila, DJ Cloud Sui, with Club Fats resident DJs, bringing non-stop energy all night long. Club Fats at City Center Park, Real Street, Sagahan, Tagaloban City. See you at the party, June 20, Saturday, 8 p.m. Fiesta Fever is brought to you by Yen's Travel and Tours Tacloban, Porta Cuatro, Pahina Books, Booze and Brew, Byprints, Official Media Partners, I Love Tacloban Facebook Page, and 104.7 Dream Radio Sikat.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services, klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Relive the music, memories, and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio time. It is now 5:55. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pag-. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

Layo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-